Tapi naik kong ating kan hoso mantadi Evelyn Ibin. Sadu mantad panaon ko. Damay no, jam ka bahu 2 minit. Nadi, dongos fabit pagunta ko. Angatan ko bago Jesu, makinungaw na hoso na sangkotoon dahit kohoso ko na sangkotoonan ko sa nga tino. Pamusok pangabiti pason. Masa dahi WhatsApp na po itati Lucia to kibagyan na ay do nuti tapiw manan daw do dongos babiti na ikot binasi iti hozo nga apagaw ko ni ka na iti na timpo kani Lucia na ikot linamay DJ ki hoy kabago. I Dennis Nicholas yang kopi bosian ngos bab DJ den bangay tabi basan na ikot binasi oso tumay mo kotoh dan mantadego ka Dennis Nicholas yang Florence Boyjol ingkan lagi pengungau Ami Red Deville dan ang usapabiti kiba po tapi manan dia zu anangan do mamasan do kotobian tadaw ko hitan kinoh dian di bay no kadi tapi na editi kumadi Irene Francis alias Mami Nit mantad mantad sontob di opus diaw kotohodan ka nga isa iti aw niya ni isa nga ni tibiyo kukia kinovangan kalaja i Stephanie Gipolin Jouti om Savo nahansan pengungoy nung kapan kyo sumusut kapivas yan naikot binasi iti hozo songkot ni ma maso nupo ni zon bay na diti insan na sa minggo na kongaw iti panikupi nga aw kamubos ang galas sinumon ko naikot binasi kadi isay may tampinay diti naikot binasi ako mi daw diti Jamie Moody oto dan Jamie Moody ba kakal pa kiba kupi no mintim ba to kiba pa bago diti hozo na sumusut iti nga ponizon ko di hozo di sangkotonan ko sa kopi vos yan pason mazadoid itia Facebook Mel Chio Miziol Andang Lobinjang kopi vos yan ng subab tadaw bay na ditik kumasabi magkikinaw di kosayimbahan boss kadazan mazado Facebook ganoy kumadi Johnny Joe Lucy Linda Liduis Charles Loginon Eric Ipol, Corina Matiasan, Emiliana J. Labangka, Christopher J. Taidis, Chris, Julius Wong Wong, Clay Ignatius, Victoria Ang, Lisina Gindayuk, Michael Gumpil, Amibia Bia. Patahod na napasan niya zu, anangan nga bimang kinaw da hozo sang koton. Atos upadamhi mo masamintong day TikTok. Patihamusan ko ni bago iti tamnay ko ngabi tonda ko no do sumusut na namot do miyampay na monongodu o manangaki minis kami dyan mondom do tabinay.

na, tapi na ko nga vi kiva na ko ti lamaw na ko ngaw da hasodi. Mundam do tapi na mantad sadu ko ndam tapi na dai kampung nu dati dai ti id pagun sabah. Siaw tapi na nga tantu do kiva kan daman di Tomis Tabasi. Pag-ingaw nagi i Jeffrey Ikol Mazoda itimpuliti katohodan Jeffrey Ikol Kapibosyan tapinay DJ Dennis Primus Avasi nga vihozo pinaw nino kohis na ginavo katohodan kyo. Katohodan nagi diyaw ay gundahing Jeffrey hozo kahanganiti kadi Ryan Lombard. I Helen yung anangan mamason do kotabian tadaw ko hitan kinuho diyon no kumadi Zandi Florence Boyjol do tadaw di bay no. Na bakiva no di matu kek oi bon no di tikyo Florence Boyjol konsikan tadaw ko hitan kinuho diyon di tadaw di bay no. Batap na yung ngabi iti ahozo sumusul iti nga kahahangad nagi mo. Tantu kiba kiba koti lomo mato abi na kasay mulia ka du hiara maya hangat ku di ina pi loling.

Duh, oi kia ko di tapi nai. I oi tadi. Oh, so na po nga. Tukadan po di otavan. Nga auzo na di ko kito di inaku ka. Tepot bagya. Kaunsikan kumangabi do manapanay do hozo sa kataon di tinui om naki itia magagampot ngabi. Nigan ako sa diti aait ko tapinay ko ngabi kapayhan diti i tapinay Roger Liu, Alicius Liu, ami Charles Liu. Tahutuhun magyob pinay diti do magagampot do it iso tinimungan tu nizon teko tinimungan ben. Amzio nga biniti nga kogumpit di Zandi Dolores Asing tu iyo na nga bi mamay dosi do. Digari tapinay Roger Liu mongongumpit do oitan tu nizon i oitan do double bass guitar bass di Tagazo. Mia gali nanggo di mengongombit. Tapi iya kan gini tapi nai. Double bass may di gitar Tagazo. Tapi nai Roger Liu sanguhun mengongombit di no. Nah, kapayahan kami diti sangkotown kan yo. Nadi kotohodan ako payahan diti mantan di Datu Claudius Sundang Alex ipaingongo dako sa imbahan toko babay no. Poti ang muson ko bago mamahis di azu tenai. Dadi kiban gi hozo ngabi di kagazak na ginavo do su sumazaw tika manali kamay di tika joget piampatan bago. Iti na po nga iaitan Aiso Sanganudagay Helen Coring Juliana Bagong.

Inka na ko sa isan na ginawa di Wilfred Modulis na ka dato Wilfred Modulis. Kozuzuvo pagigizon ni Tinoy adadi na hozo moy panizud teko moy padu na magyum tundangi je Jonio kinangatakaw.

pinay ko abi kana ko sa magyum tundongi J Johnyu bako may da sa muntando i nakita daw da tuminahib di ka subab ka basang yan na di may do mitang kizad alo na di ang ginawa kani tapi na nga kada ko lo ginawa tu napusan na di ti ka kangan na zo sang koton nga iso padati hozo ko niku mantadi Lovina Mindong o dindoy diya su oy tapinay.

na may no jam ka vahu apat ngopod minute na di da dong nga suvabid pagunta ko pagkod ati ko suvan na tavan na tadaw bay no umasam na pipi akinizanon na binakoso panong idsokid ka nakupayhan mantad na met Malaysia tadaw bay no ko pa na mapatuhan iti ka vahu tadaw ko himo dongo suvab minsa sadap om dongo sadap pipi akinizanon umasam hobina ko sa panong idsokid Niyampay gontob hinaso takabas tahong panamimo darja Celsius. Tasibo, dumang panamtaw darja Celsius. Nah, avasi o konsuman diti. Nakada na po do masam na sapo kanita pinay. Palano, no? Pamananu, no? Tadawbay, no? Namo na po pakazan. Ikano ko sa di waterfront diti nga daw da in TikTok, no? Moy pogongoy timadang temuhok an sakon suk pihongoton manuk. Oh daddy. Oh maswaw nga biya tanga tambahut diti makikinaw tauhi do kasayman boss kadazan paghuy do moy teko papapanaw ababasan makinungaw pahay do kasayman boss kadazan kinungaw takoy ti hozo di kababago di Lester Dale Sabinus Magicon nung

Sila ko nga bihozo di Alga Sidion Dongo subab di Ogingo Tunggu bangot ako Ako po si Zon na tadaw Bahay na tapunay ko nga bihozo di Ngingis di Tomis Pasayimbahan boss kadazan O mapupusan na di Tuhimo po minit tapunay ko nga pupusan ko miyempay do iso hozo nga pangulino boss tadaw di bayno boss tadaw di bayno tamay mo kinaingan miyempay na toko kaya tabinay daddy kada po boss na tadaw bayno au avasi teko kada po boss do inadon po tadaw tavasi aiso da tadaw tavasi teko tadaw di au avasi Sabi abi tadaw diti no ikot binasi sebab ituhan miampai toko temoi mo kani tapi nai kiva amin pengampai toko temoi mo ikinaingan deno pangabi da namo tapi nai pibabasan kino iti hazol tau vino nombono Bennett Michael Lyman kotoran mikino pibabasan

sino kalarawan huang ko asuang na yo kono anak-anak pahuto kakapandaira Rahul Takamurut alihalan kono payo siga takara ika apuso Rahul Numurut tu mantakahan uyumo am ayamon takamurut tu ra luang nupahun taka nga murut tu payo amika huwa uwasan sikulan nando kono ang uwas nando ito kon sumikul mima ang intor kra pahun ama amina likon na yakam sa sulapan hinyak ahayam amali kono rahu rahu bakon bahasa bakon kuan hino am aplihwat hino lapon takara luang no sikulan no asal kape tunggulan nilo kape o nando pereno ano ang ayam darahu numurut tu am asisiliwan mamalur no napanday tu reno memang lawone yo. Jadi mungkin raluang no kap kain tunan to kay ailong takara bangsa takamurut am ili paano nali rahu nali sulapit nali am nando no yo am reino kuangon ku ikap yo man taka toho mo rahu taka tu reino mungkin ni kaka sugura 30 taon na inom nando no ngayam ra kono rahu taka hitu maya pesro longgom no inan ko mau pusa won so inu ikapi tung wilin itu no anak-anak pahura tu ma ingalanan nek rahili raulun murut ko nam nando no ilian taka ano kono kaulayan yano am kono pahayaman yano am kaki saumi rahupen malayom malang raulun murut.

Kabisarangan ito tuwang tabunay ko, kabisarangan makilang kawagulitit, kasulimbahan barustusin, tuwang tarawak kalimo, amyang payo ko kaguli kayo, magkasulimbahan iti, alansandah da tinong, ako na po, nga makilang o kasulimbahan iti kaya, December jam, kaupadam do, datang atuang. Tuwang iti, tuwang tarawak kalimo, hara, tusaminding, nalapdoh iti studio da tino, jam kasiam, talunahapad pinit, harari ko iluhiway, makilang o da tababayan, miyampayad artis iti. Isa artis sa tuwang bayan na marangoli kayo dati, nukya. Pansikoli kayo ni Terima, manakadong ditit kasalimbahan barustusun, sunong dati nangga, nga magkinang kasarig kasalimbahan barustusun dito. Mantok timpo dito, pagulo dari kata ababayan mga pahit artis, papirang ko pada sinding pamalihis dat, ginawa, nga pagulo pa parang ko sinding, ginawa pati.

0: Masarang nga tabing tutunta ko isay, kapya sa sumiling ta ko di, at tumayan ako na tapirang orangaw, dali kayo at sinding di ala titid RTM. Masarang nga ta pintutunan nga rano, tabla yung hiti pa kanta, panangkibang ko. Mayda, pintutunan?
1: Oo, iho na po nga, Yusuf Manaway, mantaro sila, lingkubang taplod lah.
0: Manta lingkubang ko talo, isay, yeah. Isay kaya, Yusuf,
1: Usup ba na mo eh?
0: Oo. Oh. Ah. Siyo. Pansin ko ito, nakarikat na hitid story ito itong may natab na usup.
1: Oo, oh, may gala po.
0: May hitid nga isa yung gati.
2: Oo, oh, napati nga eh, ngaran ko na pa nga John Lick nga maglimo ako na pa nga eh, Olek. Olek Serenan, mantada ko lilad, kampung sayap ko tabi.
0: Oo, labi na ito ito na na eh, Olek.
2: Yeah.
0: Yeah?
2: Yeah,
0: Hiti na po, paranggwaran ko nga isa gaya.
3: Ngaran ko na po nga i-Azbin, mantado ko silat Kaningaw.
0: Oo, oh, mantado ko Kaningaw.
3: Oo, oh,
0: mantado ko Kaningaw. Nabawa ka Kaningaw?
3: Silat Kampung Tobabaro, Kaningaw.
0: Oo, oh, laki yun. Isa yung Kampung Tokyo. Isa tado nito. Bapa si Kaningaw, ito nakasiwat, nakarikatitid na itong bayna. Miyampay na humayalitit, ababiyay miyampay na artis. Pagluda at katilambos, kapiyay pero romanto ko dito. Ang itiam, sarang kanta, magkinawag ako pala. Isa sining, isa sining na kapagulod eh.
2: Oh, sayo na po, sayo na po.
0: Di usap kanta, kaya?
1: Oh, yeah, yeah, bali.
0: Ano kaya nga randa sining na usap?
1: Oh, and sining ko bati nga ikamanat, Jugit Kampung Lingkubang.
0: Oh, joget ya. Bata mereka yeah. Kan kami joget kena tak apa sini mantadi usup banawai retan joget Kampung Lingkubang.

0: Biar benar ko to 20 sesemening dapo dah hiti studio nga i tabnay usup badaway i olik nagi i Azbin parangkiruman yala to 20 itinu na padi sining di ano gyari usup Joget Kampung ano kadi
1: Kampung Lingkubang.
0: Kampung Lingkubang.
1: Yeah.
0: Iti Kampung Lingkubang na pati nga hinanga iti.
2: Oh, iti na Kampung Lingkubang iti nga daerah panahilang ko tablod lah.
0: Oh, sadu po mantan kakalayan ko tablod?
2: Oh, mantan po kare ko tablod mo ng Kampung Lingkubang nga di kurang nga tarot nga 15 kilometer kan to lah. Oh. Ako na silap lah.
0: Pero jam mamanaw?
2: Ino pa'y gulo, mesti mag-rabol ngayon mang alad lah. Makan masal sa 2 jam nga. Baya na pwede nga. Aspal ngayon nagyakan sa nung taon naroon. Jadi makan masa ada lebih kurang. Kalau usia na pa nga mungkin 20 menit, 30 menit karikot.
0: Oh. Isinding nyo dito ni Joget Kampung Mangkubang ka. Isami naman sa di.
2: Oh, ito na po Joget Kampung Lingkubang dito nga.
0: Lingkubang pag ya.
2: Oh, Lingkubang, yeah. Nagal sa lalo to ay kerja sama dahay di Yusuf Singkawan dan menunjukkan lagu. Jadi
0: oh.
2: Memang harap harhat sinimanan ku dari segi dot hai seni kata lah.
0: Oh, enggak
2: menuju kopi edit megal ke Kampung Lingkubang kira dot hai tin po lagu tinga kira dot mempromosi aku Kampung Lingkubang dot untuk dot
0: tulun dot anu har hilai Kampung Lingkubang it milag kagaya tulun rumikat may antong.
2: Oh, itin po Kampung Lingkubang tinga hai agumu nagit kamen dot tempat menarik lah seperti dot peluncungan sesuai kairi lah.
0: Pelancongan apa nga ano har kita bawang.
2: Oh, bawang haru na kita sada.
0: Oh.
2: Macam-macam lah
0: nung mga hilag Kampung Lingkubang. Kobasan na pa ngayon datulun hilang ano.
2: Oh, may pimpaju kadang-kadang mudot pilotilo harga hamsti.
0: Oh, har-homestay. Oh. Kami yung kainan katambulian batik ya.
2: Ah, ya.
0: Bilang
2: ya,
0: ngayon tabulu ya.
2: Jadi, namasya aku laku di untuk mempromosi dat itit kampung lah. Lebih kurang yang dia.
0: Nah, yang asalun dia tahu dina. May ada lagu papaintu tundat kampung.
2: Ah, ere.
0: Bentak dia serah kapag ya disemiling. Pero nasining no ditid RTM dit eh.
2: Oh, aku na pasilap nga haran at limoh kantor eh.
0: Oh, lalait ka naman siling kaya?
2: Menimpun ako di 2023.
0: Oh, nakya ba? Apa tante kago pero man tadi no menang kiro mako kawago di Olik. Matak dia Olik. Pero na siling no dito di. Oh, kami na gumugumot na siling no kya?
1: Amiri nagiri, nakakar atad dahit eh.
0: Ano nga siling no di?
1: Siling ko na pa dahit, kung may siling nga, itry tanda, opus ka.
0: Opus sa pati nga, sabi naman sa iya.
1: Oh, iya, sandiri.
0: Amado, di po niya no dati no? Bakalit. Bagalit ay sila sining opposite eh. Opus ka, opusan ko ah.
1: Opus.
0: Opus. Oh, ito ay sa. Yeah. Haroy ko, opusan ko ka.
1: Intay, sinding kulit.
0: Ano?
1: Sa pinsado, o sa makiginawa?
0: Sa pinsado. Ba, kala po.

0: Tabinako, masa ko po miyampay daw may tita babayan miyampay dat artist. Posi ko kumali sel, kapisanangan na totong madia, mi MM Suk, posi ko nang ito kakal mo kinangaw. Manta kapela ni ko, totong niti hara talo artist dat nalap ko hiti studio. Itabinay Olik, itabinay Usup, nagi i Asbin. Parang kiroman dat totong iti, maya di tita babayan miyampay dat artist. Hardati panghatali kayo, mila ko dat manghot, man ko'y palamusta. Kapisalangan totong kumadya David, posi ko to makinangaw. May MM Suk, pawago, posi ko nagi. May Ross, hi DJ Flo. Posi ko Ross, may Azri Kawago, DJ isegiati artist ti DJ. Amugya pakita ya lala DJ ka o aw ka kita kita live Facebook nga aw kita da TikTok aw aw ra ka share di TikTok aw ra ka sambong nga pinguro pa po si ko to mangudia manguhat i Aginasius. Kapisanangan tutuang DJ, mantad sukeni nga ka. Pansi ko, Agnesius, Juita, nambag yalo artist ka. Ala, og ya kita di TikTok. Kita live FB. Ami Ben, artist baru kya, DJ Flo ka. Ako nagi artist baru ba kya? Asbin?
1: Laid na.
0: Ala, ala laid ka, artist laid na. Ago muna sining dia lagi nga. Daw-daw na dat it asarudat ko ngayit eh nga memang sasabihin ng dit alay de yo lati kapisarangan DJ tambuloy artist haro tulutinan kaya artist ba ya haro tulutulun Frank saya gati di I friends okay posti ko na di kayo usup Olik, siyo, pagkirasa na ako pa. Iti na po sining no sa pinsa do o sa makid ginawa.
2: Yeah.
0: Sining kawago ka te?
2: Sining dat, ako nakawago ko pa tinga, wago-wago pa ya, haradagit. 2 taon kan tatid.
0: Iti na pa nga iya minamasay?
2: Iti na pa sining dito nga, minamasay di artist Judge Lian.
0: Oh, na kyo nga, buli ka na kyo to. Mihop ko di Judge Lian kyo?
2: Yeah.
0: Oh, na, okra ko ra, rantak niti, no rantak niti?
2: Dinapating nga, rantak nga, sumadyaw nga, tsapatsa, patitit, rantak lao dito.
0: Kasayaw-sayaw ka sari, karo nga?
2: Kasayaw ka sari la.
0: Bakit nga ko pa sining niti, itraitan dat, sa pinsadu, sa makid, ginawa, sining man tadi, Olik Serinan, kinakot ako.

0: Panginoon.
1: Ababayan pamanahan ang pagititimungan pamaramayan molidu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nayatan pogun Sabah 1448 Hijrah. Kontak panagi 2026 Masihi. Manpohoro ontok kepadam 2 Rabiul Awal kontak panagi. Kaduna padam 5 tulan kewalu 2026. Pamanahan Mantad Padang Merdeka Kota Kinabalu Om Ababayan Pagititimungan Ida Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Wokon Ababayan Nopo Nga Ababayan Opohimaganan Pamaramayan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Om Kapatahakan Anugrah Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kapatahakan titungkap montok pialaan sepanduk kontingen bobos tesenong om kontingen bobos ogumu. Ababayan, manpohi mogono dimolohingon tagayo pogun Sabah, tundatus ri panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Kaino, rikot konoh montok mamaramai, mamaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul, Mantad RTM, teman setia Anda.
2: Jam ke siang mapat, lima dah pada mapat minit tertuang. Penengkiruman ku dah semusuh titi, sanggulun pakawaga artis, saya kira ni, Azbin.
3: Oh, iya ku.
2: Kura-kura nak kabar no?
3: Hey, asal senang ni.
2: Alilas bagi ya.
3: Oh, asal nak.
2: Bampu sih kau tu nak kerja tu tuang bayar Azbin.
3: Oh, miagal napa?
2: Kontak bapa marait kuki Azbin.
3: Ah, nugi ya?
2: Kang amik bapa marait kau ngaran. Ngam.
3: Ngam kopi ya.
2: Bayar jasa nana. TikTok. Mila gilang tak kau TikTok ya. Nah itu na Azbin, hai ya. May tap-tap kan to.
3: Ay, ikaw yung tadas-tadas sa screen kaya.
2: Ba, umiya na pa di Azbin nga pero nagya siling nito eh. Huwag mo na siling.
3: Ay, ako rin nagya eh. Dua nagi.
2: Dua nagi
3: eh? Oh, dua nagi.
2: Oh.
3: Belajar pa bagya.
2: Alayit ko naman, mas siling.
3: Min siling, it, tanga anak po min siling, no?
2: Kumbal kay tumalodot, it, pialaan.
3: Ay, kumbal. Man tadi tekoro po. It sekolah rendah. Derjanam kumbal ko na. Wah. Mungkin tanding at suminding deh.
2: Oh. Ampay ko na di hari kabar to senong. Nakalantay. Kumbalik kalantay.
3: Kumbal. Di nga. Aw ko. Wah. Aw kumbal dot naku Johan. Naib Johan no.
2: Om soro po. Iya na po sinding dot. It parahan nanti nga ano ngaran.
3: Ah, iti na po sinding dot kumudo ako. It. Kapos yan tako.
2: Tina pa nga sa minamansay?
3: Minamansay na ba ti sinding ni nga kuha, i-rostina Kota Murdo. Tulong da Kota Murdo. Minamansay. So, sino ya kuha? Man sinding nga lah.
2: Ano, layok-layok dito eh.
3: Sumadzaw, campur dot murut kan dot eh.
2: Bamay ya, simbaralaan eh. Ano ka dila? Ano kabar no artis?
3: Ka? Ay, asa nang magya Juan Paulus. Ah, iti nga artis kasari ti.
2: Artis ka o, yuk ya?
3: Artis.
2: Tambalot nga o.
3: Tambalot.
2: Ba. Ponsi ko di kayo, Aisha. Ponsi ko tumakino, Dulina. Ponsi ko, Paulus, Lopia. Ponsi ko na, to makinang audit, ababayan may ampay na artist. Kita na pala kayo, timpo di tinga, i-artist Azbin. Kaka-sayor ka. Sayo lang, kaka-sayor lang. Katutun ko eh.
3: Atok eh. Pumurong sayor matilo.
2: Oo, toki kaya?
3: Toki da sayor.
2: Abi Ben, sumayaw, miya mong nunugya Azbin, kalaw.
3: Isa niya di.
2: Isa la, Ben.
3: Ben Simon.
2: No. Ako ni kanta la. Ba, kinoto ko pa sining manta di Azbin Raytan dot kapasyan to ko.

0: Jam ko hapad isa minuto toto ang patilambasan kawago pero man iti miyang pa da artist artist na patoto ang iti nga iusup benaway mi Olik nagi i Azvin Azhar posikori kayo dit masa dat miyang pa da hai akita di kayo i Azvin dat i TikTok TikTok na ba nanti? Nagi in Facebook kita talo-talon na artist iti nga mo to ko kawag dia Azvin. Iya na penting nga say ka sumending komal kay to manod dat ano balakon-lakon ka
1: Oh, ako kopya kay balakon na eh. Buli kasari magano watak la. It something kan to.
0: Something. Rina daw watak riyan do.
1: Watak riyan ko na pang something lah.
0: Ano, mangumang datulon.
1: Mangumang datulon.

0: Yun.
1: Nga ako pa na kumbal bala kon.
0: Ako pa na kumbal.
1: Oh, mumbalo mal gyan ang garati. Kasawit-sawit kya?
0: Buli-buli. Manataw.
1: masining ka. Kaila ka mamain to niyan? Main gitar ati. Kamagagong ka, mangra.
0: Kaila ka sari, light. Asas-asas light. Main drum, main gitar, asas nala.
1: Kailan nakapiya? Oh, nakapiya at ang birangan.
0: Oh, nakapiya la.
1: Nakakura ka nila. Iben, paingkura nung watak, magino may tabi na.
0: Buli, buli. Buli ka, sari.
1: Kalagya. Pos ikaw, ay na, something kya, kali isa la, yung aran la. Suk po si ko to kakalma kinang ho. Ami, no kani? CS. Numbers, bagya ka daw. Palapak. Oh. Awi gala. Ba, po si ko. Manang kirom ako kawago niya. Tabnay. Usup. Mahila pa ito. Papingon dali, handi lahat. Adi TikTok ogya kanud invite na adi kita na di kayo tablay usop ila da pang i tablay usop banaway amia usop nang komal kada balakon
2: oh wa kuno ko bar balakon te aku na ke pp kemen berlakon te
1: oh okay dia si mal may balakon.
2: Sembali dah nggak pingkrodit asyik peluang ti lagi pun masong esok. Jadi iyalah terpendam ni pula. Kembalayu.
1: Iti seminding kembal kai nak kembal kan ada teman dit bakal ada pialaan sugan deh sangkut tahun nanti.
2: Oh, dapat mulok mulok aku pada gulu, pula memang nak kembal aku lah. Belasan tahun nakumbal lah.
1: Amit sangka tahun aw kamay umbal-umbal.
2: Ako nakumbal dere. Amo soro na gila.
1: Ang grati tahun tisa kaya.
2: Iya, iya, iya.
1: Nga umila na matu teman sugan dai da sangka tahun.
2: Abule na beti warga amas na gate. Mi ko kun asa masalah.
1: Oh iyalah. Yeah. Enggak kegiatan di pekerja tapi nanya usap.
2: Asa nak kerja aku tu ikemendat terus berserah aku nunggu maraja jadi kerja sendiri pula.
1: Harus di pelancongan no?
2: Asa ya asa.
1: Oh, ba amiti sending no semusut no gya. Harus di pagarasa ginawa.
2: Ya enggak. Oh haro.
1: Ila kaponian.
2: Ama boleh bari.
1: Iti na po sining nga isab naman sa'yo.
2: Oh, iti na po sining niti nga tanak ko sendiri minuman sa nikata daw lah.
1: Ngayon layok-layok?
2: Layok-layok, pinupanig dahi Joseph Singkawan lah.
1: Ano layok-layok te?
2: Oh, layok ko po ti nga kira ada sentimental lah. Iti na po ti lagu ti nga hay mangsada tentang keadaan at kuwa ko lah megal ko kinaruhangan ko po
1: yauna
2: po nga memang sumakiton jadi ini pasalot iti lagu tit winasid untuk daulah
1: itanak no minaman sa araraitan kinahuto ko da sinigman tadi usup banawa yaritan pagarasa ginawa

0: Manang kiro ba ko kagudia tabnay olik. Pinta. Pinta ka nakawagudia la. Okay, tari. May na. Okay, kita ka.
1: Boleh, kita na din.
0: Kita kaya. Na iti na yung olik. Ya olik, ya na pa nga, kumbali, tumano da, it, may suganday ka, balakon ka.
1: Balakon na mo, nga suganday na pa, nakamilikot ako diwawago pa. It, bulan lima, nila katali.
0: Oh, wago pa kaya?
1: Wago pa.
0: Ano, kapi itla ko na ano de?
1: It, suganda yun.
0: Ah, suganda?
1: Balakon lang yan po yung amu ko.
0: Abi ko nga ko nilay. Suganda, hila nga kami na itano da suganda yun.
1: Hila ko da, kadamayan sko eh.
0: Nakamanang de?
1: Number 2 pa.
0: Oho, na. Ah, oh, limong balakawagod taon tiya, sanang ganda tiya, mukhang ngayon at peringkat na gari, ganda lang.
1: Mambalumbal mo tiya, kakawagod tiya, lahara naman sa...
0: Eh, suganda biasa? Sangka taon?
1: Sangka taon ngayon, 50 taon na katas. Pangkura tiya, di.
0: Abuli, magyari niya, eh, hal... Isa, ikaw masinding, yeah. Kan? Masinding, magyala, isa minding. Yeah. Sa'yo na pamato at abuli-buli. Yeah. Kailan ka di ang mamain to na yun?
1: Yan na pa. Kapiti nga, ang mamain to niya lakot eh.
0: Oh, ano pa? Ano,
1: pala.
0: Ano music man? No?
1: Bagay. Bass kapiya man ko. Guitar bass.
0: Kailan ka kapiya may guitar kaya?
1: Mila, hindi.
0: Pengkura ka na kailan may guitar? May balajar sandari ka. Mimang nakasikul ka may guitar.
1: Belajar sendiri, may ikut-ikut na kursus lah.
0: Bam, iro na giyata sa nang to, soy ka kaila da masinding, kaila na gidat mamain to niyan. Kawasanan na pat iya, mamansay ka dat sinding. Pangkura ka gano dat, ipamasarahan te ka idea dat mamansay isa-isa sinding olik.
1: Yohan pa dat, kano dat idea nga, it, sara spontan, tiba-tiba kahinahirit, idea dat, pengkura mo man sa di sinding.
0: Kawasan na pa nga it. Hinanga ka nga bilag ka pudali dat sinding.
1: Yeah.
0: Terus na dat tulisan. Ka rakaman.
1: Bulo na pada sa awan sa ikong it layo-layo daw.
0: Layo-layo. Bagaimana naging na dat raraitan?
1: Bagaimana kung naging raraitan de.
0: Nakiya nga bali ka tamad kaya? O bas da maman sa iya? Mas po sindi?
1: Mila, ayaw ka nang gano'n. Tapanday ka pa yung habuli la.
0: Ang pangkura, iti so kadwa gabay na mangusap ka man ako masining diti sining dat dusun ka pangkura.
1: Yeah, mimang mangusap ka pa ako diti so kadwa guti. Sa ina pa itang minat dat suminding ang patalimbusa na ka pa.
0: I Jetrin mantap prolono tabi na yung usup ka daw. Ano rin ko dito, no? Abi Ben, samok na miyagal umor kita tabi na yung usup ka. M.M. Suk, tila mo sana pa di kayo. Hindi, Ami Ben, otay mas si Barbisa. Mantap ka daw. Betty G. Paul, asan ang kapiyar retan si ding no artist usup ka di? Ami Dulina, wow. Mulak pa ba ka daw? Isi, artist olik ka daw. May kaya hi-hi la, olik.
1: Hi.
0: Abi Mazliana. Maziana. Hi, Maziana. Ponsi ko ito makinangaw. Ami Ben, akon ko inapay taon bayan na napad. Di nga, lima na hapad ang siyamat umur. Abulid tumanding. Inka na kantar, Ben. Ami Betty kawago hi kada dito hi Betty. Ngano di life di. Primo Stacyin pa si ko dia to makidangos. Ami Davin Gunting kinok arena kap senangan lagi ko madia. Ponyo it sining di usup pagarasa ginawa ka. Oh harus sining no pagarasa ginawa kaya usup.
2: Ara, ara.
0: Oh.
2: Eh, nakoni na detenor eh.
0: Oh, yeah. Mi Francisco Luis. DJ, may usap bayo na kiyo, mo si... Nako, nakomal ba siya di akara po? Paulinus kiyo, nambota dun artist DJ.
1: Buwan si Kaulin.
0: Dun doon, naging makina ko, mintang live ka. Iya na pag yadi usap ka, nagyata dun no di? Kano di?
2: Oh, hello, kampung Kubang, tarun kute.
0: Mm, Potablon
2: mo.
0: Ernad, haro kampung, eh, haro kampung. Ah. Haro siningling Kubang, kaya?
2: Iya, yeah, Irina.
0: Ami Ati Oli, kailang kagaya tarun mo di?
1: Hello, kampung sayap, kadaan ko.
0: Ami Asbin?
3: Iya, kuno pa nga mantad, hilo, kampung Tobo Baru, kuningaw.
0: Na, kampung Tobo Baru, kuningaw. Saya tulun kuningaw, hiti. Mi Mary Ann, pansiko to, makinang Elizabeth Beth, Apple Eric, pansiko. Abi Francis Galois atok ngam nakanaik muti pangkat di artis usap bayo na.
2: Oh. Oh, sigaw tampinay Francis Galois.
0: Sylvia Lee, asi mantap cousin kraw. Oh, sigaw na di kayo. To mamasan. Magiraw ka gusto ning lusumusot mantadya olik ano sining nuti. Kalibambang.
1: Nosing Karaman.
0: Nosing Karaman. Kano di kamo yan dila ulit?
1: Nakalibambang dit, nakagasan.
0: No.
1: Nasa ngarapan.
2: Nakagasan.
0: Kalibambang kakagasan niya. Karasihan tumulod.
1: Hindi mo lang tumulod.
0: Sabi naman sa siling dito.
1: Yeah, sabi naman sa ito.
0: Layok nga iya, rated nga iya. Yeah. Nakuro ito nakasaro ka maman sa sining miya galit dito. Kalibambang lasang nasing karaman. Nakuro ito akan ka natampa na kalibambang, nakagasa na kalibambang.
1: Haro, nakanta-kanta-kanta dito ba? Naman sa ito sining dito.
0: Oo, oh, haro ka biya nantaka, nawayawayan. Kontak ni sining. Ko, palambusan ko masa sa ngulon kaya?
1: Ya di na rin.
0: Bakit?
1: Maano pa din.
0: Layok na pati nga no? Sumayaw?
1: Akan. Layok na pati nga. Slohom, kung lalo rin taklaw dat, it miyagal lang dut.
0: Oh, biralat-ralat layok kaya?
1: Biralat-ralat.
0: Bakit na ito ko siniman tadi, olik retan kalibambang Nosing Karaman. Kaya, bayan ako na ginakarangon na Nosing Karaman.

O sigurig ito masa po mi ampay daho may aliti. Kasalimbahan baros nisun. Alam sa da, dalis ko da, mini ampay, inababayan mi ampay artis titi no. Tulun-tulun da, tusumiling, dit na lapit yung studio. Naruhian ko da, nakarong ulit. Pero manda hay di, nalis ginawa, nakarong sining-sining dia la. Amarhana jam ko pada isa haro hapad pa minit ari kata jam ko pada misa datuang Ponsiko kumari kayo dit masa pa makidangaw I Maria Johan Ponsiko Maria Terity Gabil Charles Leginon Paulinus Gion Francis Galois Matilda Manuit Ponsiko na to makidangaw ami sa pagawag ko Julius Wong Richard Joseph, hi, kapisilangan tatuwa ni Jeff lo. Kapisilangan kumaraja ka ni Akaditi. Ponsiko Richard, abing naisilian. Ponsiko Noruli Awang Gino. Ponsiko, Ponsiko Maria. To mga maluta gisam da itim puti. Nagi maya live TikTok. I Ben, I Dulina, Imon, abing Wati. MM Sok Ponsiko to Kakal Pamakinangaw Ami Aji Kapisarangan dito to DJ Kapisarangan niki Kakak Sayur Ponsiko na di kayo CS Kaliti Yami Kapisarangan dito to Madia Imon Julita May Talantang Ngaran kati Ponsiko na to mga balut May nanti kasalimbahan baru susun. Kinoto ko pa ka gusto ding diti.

Popau do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popau bungkusan okon ko jaminan na punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsoh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

0: Bon sikau.
1: Ketemu dan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
5: Paring kuanangan.
4: Terima kasih.
0: Bon sikau nopo ngak ruhai pulang bos. Yolo no itu senginawa kanu member sponsiko. Ikata yere. Ponsiko, kanto kumadulun suway, sundong akarot panghupan. Autokawi okurakuro nung asanang toko kumadulun suway, mangusiko panghupan dialo. Ponsiko!
4: Mantari ti jamnai ko hiti pali gisam ko miyam pali ko tutuang bayan apon si ko tu mini kinangaw. Tilamusan mo kinangaw sining-sining dusun gisam jam ko isa miswabi ti. Inako po, kapis nangan dat madap, kapis nangan ko po san minggo. Alasan dat, nalis ko dat nakarako hinako po. Tingkiyadan ko kayo miyam pali sining diti.

0: hodi sumandak.
1: Ay, mukulit. Intang ilo tagwang, intang ilo tagwang. Hodi makalita.
0: Ay, matay! Matay, matay, matay, matay.
1: Tangan ako.
2: Tanuda ko turan, italunalun. Kada ko siya upapanaw karita. Saraho na tulundit ko pusano. Kada pulagoso, itkoy hadan yolo serad ko.

0: スはあうと思いも。
1: Habemos ya no usubab de pinay, kano mo kino no usubab mo sa kanazan sa mga VFM. May kombinasi, masuaw to may mo.
2: Kopi Vosian, izo inatanyal wales kenet mo susi, mandat kampung nga pinampang. Kano no mikin nangaw, do koso himbaan, bos kadazan, ngay kuat vinasi om osuaw tamay mo. Iti saan ko tanobon na po, ongo o koso himbaan niti, it frequency, si sa mga padamnuvo, titik 2 FM. Ba, kano kinangaw to ko?

0: anakku, kagaso ka na po, dumali ka na nuno. Dadi na datuhon kikunok yaw.
1: Ina, mimangso miyagad yaw. Oto nong om kotoboy ko. Kotoboy ko doy kaposizon. Toy mo no onu itadadi. Miyagad yan monutut tinan sandi. O mimangso sabi avidino. Subay ko, tuban no ina.

0: Omelina on wise pada timpo.
1: Dimpoto opod ngaybuhang sangadaw moy ohidas om ohikang kamoy mo. Opod ngaybuhang sangadaw miaganogi miampay kumozog sa hinay sizam opod minit. Nimbosikol sa hinay tu opod minit. Mamanaw kisinodo onom disom vahu kilometer. Mimbul sa hinay sizam opod minit. Mamanaw opod ngaybuhang kapanakadaynogi mangingkuang tahungatus gisom tahungatus himungopod kalori.

Kayo ho kanangku, mamanaw miyang paihang o sikap ino yung tutunan bridge walk. Nopo nga mungzatinan iawasi mentok tundundu. Kapagatan iti kusudong gozo om ohan do panahon nung ahayd toko na daaw na kapanguzatinan tay ko otutuo no umul tay no kohobi binangkatinan. Apoy mananatinan nung songosoan na papanaw kapagatan iti dasong sa minggu.

Tapi ni kami kena hozo mantani Elizabeth Miji. Itando ina kahangadan. Dari kumara tako ikakal ki para mohing kompison upusan tako na da iziho. Sang pengkono po ula diho ngatay mo ang tako miyang pay ginawa to nung pengukab ang tampuan ang tako na pa iziho miyang pay ginawa di abakas. Sa sabab na po nga kibabo kung na tako tanak kibaran kitimbo tako do ako kataboy miyang pay ula do mohing na tako nga kala tako kozo po pia iswang ginawa. So po ang tako no do pengko o iziho mohing tako diti do minintah mong tako mantadi o nini gisam na kagazo, gisam na kabu, tako do ida kaposisyon tako teko ano po ikukuha maon do tako. Tadi kada hivay mo hoing ito pinay ko ngabi, hansan do kada nagi tako hivay do sambayang mo hoing do tako kumada tako gisam na do nakano tako tanga san di tanga basi. Dadi obitan tako tumoy mo hoing tako day sambayang kumada tako ikakagiba do mo hoing kuma i aison na di dati hansan do abakas tumoy mo ginabo om tumoy mo nagi obitan din sambayang. Dadi ko po ito pinay ko ngabi kibaw di tiya kapayahan bago iti na po ang kakumoy do pitimungan upisal ngabi uvang montok kod pong padam si Zamtown taon do pong ibu pong padam anam iti na pang ozupon na kumantilian katundan habus kakadazan Sabah KPLB nyampay sa kaday do upis uvang kaningaw ipon julon do ontok kapadam tu kapadam bahu do Wuhan ka bahu diti dahil ida Hotel Perkasa kaningaw ka. Mega na ito dito no ay kada jam ko 2 taho ng 1 minute daw mo suba ba ito binay ko nga bi nga ito no ababasan ho sa pihi mo sa Facebook WhatsApp tayo ko mo sa TikTok dading ko po kung pwibasihan ko mata binay nga bi ito mo mo do man ako doon dito Saba VFM katohanan ko ma itong kungan ipinapabusur pasan mo sa ito WhatsApp mega na ko piso di Manyagan Singh Johanna Maidin managihiban kuma di Flora Kunus i Adrian John Siking i Wilbert deha i John Tati deha di Kampung Langkawit Florita Kinajil i Lucia Tati ingkane kuma di Muhammad Rizwan deha Kampung Langkawit i Joseph Potilu Yunggun i Helen Yong Richard Binginios i Wilbert deha Durbanson i George Gimbun sabi kami magkikinang sa Sabah VFM ito na pa mazaid WhatsApp in TikTok na po nga mega di Talib Lilian Awangku Victor Ang Charles Loginon Emisius Muhammad Yusri James George Elizabeth Beth Ivo Rivon Sabinus Irene Jimulis Vitalis Stanley, Tiffany, Jane, Anita, Janice, Patrick, Junius, Majakoy, ang kibaw doon po si Zampavago. Kinubangan, i-audi ka sa aay pangan. Tunay ko, ginumu. Minko po, kanan mo kinang hozo, manta di Julius Sodomon. Itan do hangad ko di Jesus, utanon hozo di hozo pinyampatan di Diana Cleveland Manjuel, miyampay di Katie Waritus, itan do uha no. Om Pufong kadi Ana Stanislaus. Gopong aku nak bayar di situ ya.

0: Adahi vai piniyong pangazan. Hi, Izol, Izandi Evelynibin. Tamoy mo makinungaw kasahimban tako kyo inoikot vinasi katahuanan.
1: Itin ako sa himban.

0: Ikosahimban, Bos Kadasan, Sabah VFM. Noikot pinasi, oswaw tumaymoy mo.
1: Tapi nego kami dabay no, ita timpuro ka ngan yezu, iti hozo nga vipihi do tangatambahut, maza e dababzan hozo pihi maza Facebook, WhatsApp, nagi maza TikTok. Adik ko pa ka nabagin ako hozo, hozo man tadi Michael P. Loling, ay tando ko ginawan nudagay, so ito nun hozo ko kong pisaw, tadi Joseph Isip Jamul, ka naman itkampung. Hozo di Irene Tagus. Hozo pihi do tangatambahut ako nga vipihi. Maza Aid WhatsApp, TikTok, om lagi Maza Aid Facebook.

Tapi naik kopi kan khusus mantan di Esther John Gaisa ay tanda kanta kan iko posisyon minkan ngabi hozo pihi do tanga tapi nai tanga tampo toko hozo ngabi pihi manta di Johanna Maidin Flora Kunus i Adrian John Siking nagi Florita Kinajil dari musuh toko di tia hozo pihi di Muhammad Rizwan i ay tanda pikin navan ang nati hambus hozo di Seni Hasan Mudin Sutanun hozo pihi di George Gimbun aitan kandaman ku di nakatahib di Island Majelik hozo manta pihi di Florence Boyjol nung nihaan ku ka di Michael John Modoy.

kalungan tongamuhok ijon pisan ang sanon katanangan mamuan kabuon Malaysia kapiondot tandakan talaw kapansan sumabihan takaw pasindak sunduban guminavo pogun montok ihumagan dot iso pazong pogun mamalinta sondi Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketobian talaw kapansan mantan RTM teman setia anda.

Unsubonto ko daw mga kantu vauva, tu ogumu ako basyan dino, montok tinanto ko. Ako na po ko ogumu ako basyan, nga kapangin kuang nagiino, do cholesterol doid tinan. Apple o tamaw, kiva oitan zat besi, magnesium, potassium, calcium, sodium, vitamin C, E, om B. Unsubon ta ko nagi, ta mga kan apple o tamaw, miyan pay out tagal iduon kuhit dino, tu sambogisan vitamin C, kiva itsibo kuhit na kamoy.